kespa común y con kespa li jalan jalan chi cooperativas che funile jacque li na que que es ol chi kabinke sal li jalan jalan chi na jer sabar cui na culat li shkia li pukte si bal es il alja in li na coxir es campal li na lebre es campal li choloc sal el tian rafrlal cutan Shkiab shkush fede kobera at pio kuchik chi kulak sali muepal hunhun sali kooperativas sali hunhun chi muepal sali kalepal sali tenamit takiana bar na kesh taliman la esh malaha kial bar na ke ech ol chi rabinkil shkiab shkush fede kobera chi rabinkil akwili hunhun chi esilal malah li nalep li nakotsmank erikin rakhlal kutan sashkawa li nimla molam fedekobera li nashkalsk echi angelak sali hunhu china ajer sali hunhu chi cooperativas nakakebi hun li nimla sail chole chukere chi hunilesh la esh li kanakakwa li sahil poyanam li kokal li nakesh taliman kelak chibar Kurmakbe li sailech ol chiru li lok lak sakew kain li kamatan li nashri kuchik li kakwa dios renak la o taruk to kwang el kin taruk te shkoch peni re shkoch pal li boshibak li nale li esilal chiri shishkunil li napano man sa li hufung chi kooperativas man lak shishkunil akwi li na kulman sali kasutam chishkunil li na kulman sa shtepal li katanamit Guatemala chishkunil akwi li na ilman li na biman resilal cho chi kulman sali halang halang akwi chak chi naktil tenamit shkwent li ruchi choch ko akyo ko chak chi seratik payak erikim rubelah chuba li kultan cho chak chi numek nakakere tal nakanao malak nakapi li esilal hunho o haan napali raila li na kulmang malak ito chi kulmang ka nakuan esh komon ut na kulun akwe sa kapean malak chishkunil li karun ash kam chakaan na kosh chakki akya li bar na ko talimang man la esh na ke kultika la esh akwe na keril malak chokesh chi rek ankil chishkunil li mahelal li nako nume kwi ut di nakana bi ke eshka komon eshka nakakwa eshka

aush haim chok ere chekhunilesh la esh li yokesh chish holominkil li honjon chi cooperativas la kaf nak shok chichapil li esilan ha kwayer nak teke chik angelak manak kwanchak kutan kwanchak shaman manak kwanchak poanak kwan yoko chi shkultikan kil chandrahu li shperesin kilik angel li honjon li ta kwan li cooperativas Rekin bia kwa ye eska komon na kakta kanak chi chol chol chero chi shkunili esilal chi shkunili na lep di teltota anuman o li shkomon li kataklankil la o li na ko okeng re shkoromin kili huho chi kooperativas shpana kaw na kanaw shpana kili halang halang chi taklak li halang halang chi angel aban kwan sa kapen sa kalshik e pansa shpeul li huho chi na lep li huho chi angel ut la esh malak la o li na ko kolomin kre li huho chi kooperativas tento sa kapen shpana kil akyal ma on ma kaw li taklak sa li kapen tento takapat sa kalho chan ru taklam iloko ishwanon kil chi hokain bi es ka komon na ta skulti kan kil cheru che hunilesh la es li ka komon li konkes li hunho chi kooperativa sut na kichal le e chi holomen na tentori bal chanru kyo chi peresiman li hunho chi kanhel tento shnau bal bar kwang li ak kyo chi hilok bar kwang mare toko kachin li ishwanon kil shkabano tento takil taka kechi ubeh li na leba kwa ye inga ta sarsi taka chol li bal rakhlal po rakhlal shama malak rakhlal po lakhu kutan chanru kyo chi shik li angel hong hong chanru akwi li sachom li na panu mang sa li hong hong chi kooperativas pan na kultikak ere na kaan hon na leb li kwal ahel ru taka kesa ah li kwal ahel ru taka eka chol chi ril bal shpanak wi kau yo chi shikli sa chok mala timil na peresimak ki hong hong chi kangel wan karu na chan sa li kaben u ika ten tora ta kulman haan sa li hong hong chi kooperativas na kakeke wan karu taru ka chan sa kaben mare hun li mahelal sa barku inak tertos teram li sa chom na ru na kwan u li rusila li kangel mare kotsko bayat tento taka kesa ah si shkunin ni naleba kwa ye eshka kumon tento ta pin tento taka nao chan kiru kyo chi shikli kak angel sa lihunko chi kooperativas hocha li rokikli tumin ak shkwan hocha li relik ah kwe li kyo ko chi shokpa li resilal ut retalin sa lihunko chi kooperativas shkwan akwi inga chol cho chi ko li naleba in chan chan takwi mare kyal sa iq kyo ko chi ek chan chan takwi kyal sa iq kyo ko chi shpanu kil li hong hong chi kangel shpana kinka sa kal chol cho chi ku li resilal ut li retalil li rokik li tumin hua kwe li sa chom sa shkash li hong hong chi kooperativas utla ish mare te kaushla ka utna kyo ko chi atinak chilish li nalepa kwa ye nak tento takil chi shkunil li kultikan ki kyo ko chi kotspan sa le kyang chiru li sa kyo kaina nak kwan sa shkawana a kyo chi shikli honan ut kumpat tanumer chik li kutan li shaman li po akwe li kyo chi chachi ku kwi li kakwa dios narak hokan kwi li kakwa dios akwi tishk el ka honan manak tishk el ka matan rek angelak ut rek wang sa shpen li ruchi cho cha kwa ye entobi sakal reru takil ut takapano li hong hong chi angel li hong hong chi taklak li kwan sa li kaen li kwan sa li en la esh shpana li kakwan fiksa li hong hong chi kooperativas tentor takanao nak makwa chal re ilang nak makwa chal re chunlak nak makwa chal re sera ik chi hoka anu maka hunak li rusila li takatao malak chal sashba li honal yoko aron makwa haan di shpeul malak makwa haan di shkiala li shkakomon shkana pakwa li kyoke shi kabinkil chiru li kutang anak kwan tento ban rahlal yoko chi shtau pal rusilan li karu takapano li karu takakob li karu akwit li kwan sa eben tenek mamil shpanungkil kona shtakla li shakrab li hongfong

cooperativas ut juntico erena rafla la cuina kakots erikin na likuan se likuhu chi cooperativas nas esa kapen hun solok rafla el kutan mana inka na kapanu haan yo kuahwe chi kanak chi ishbe utarin na bali etalil na bali esila la kwe di naruta ka toch manak di naruta ka kots sa eben chi hun leshla esh na kikere tal na mare na kachena la ojo al chapil li angel li na kapanu aban mare kwan hana na kwe chik li komon li yosh kawre sinkil ri chi us ut sa ehon kutan anjik hol chapil kishpanu chiko ut nakta kere tal la o Anjik kwang salikana, anjik kwang salena ah, awan karus kulmanara, chanchanta kwe shka koho, kachol she koho ble chol, ingachik she shlu malak ingachik shera, shka ure sinkil eri, ut khalanjik shkulak salina akher, resh anun ki lik angel, kwan shabil kuchik, li yo kej rachak shpanun ki rubelak, malak li yo ko rachak shpanun ki rubelak, angel bi ru, takak e, Kosh common li kana leb a in kosh common li shkaure sinkil pe nak mahusu trastaka koho kachol rik inji shuni li karu jo po chishta ubar kuya nak kwan us shpelik angel chaku to nak ta kela e rena kula rena kaber wal cha il rachu chik jo kat chishpanun kil a obre sink li kwanza le kaben li kata klankil nakpon ko sa likong ko chi cooperativas. Kaya nakpon na kakere talad na mare inkahol chapish angel ang kili kape mare inkahol chapil li shin ang kili lok lakse. Karo likuan sa laben lahat maho ka ang tuchik tabano inka. Utkon na liba kwa yan naro takachapan nakpon. Mare kyokesh kawre singkile rin sa likong ko chi cooperativas kwa kakotsyak lubela. Mare kyokesh chish mes algo li hunho chik angel al mares yo ke shitin ke lo li na fer li na kwang ku shitin ke li kape shitin ke li te kwan chik angel li karu li na ke banu ara mala kwang angel li karu yo ke shish banu ke a hun kaure sin ke yo ke shi ta ke ak na in ka te ti ke banu ke ku chik li angel ko na che choi chiru li chap shnu me mala na choi mangli chokok mare tochiruli chapain sa istik na hecha karon na rasti ba sa ina in ka gusto ta chapli angel pal konak sa kanan tentol tohta kaoresito tentol tohta mesiru tentol tohta tiyakwasi renak tishpan ko jiklish angel utli na hech manakli ochochnali na oximak mare kwam ayakli okes aran Kalau tak anu macam hoka nak kui, tak tiki kucik lik angelak hik a. Tentu nak tak kui, kalau tak anu, renak tak cabi lo bersih, renak hik a kucik kuang tak jah kila ha. Ciro li cokok li tiklak le, ciro li po mare jok cical cipu, ciro li kutan di nana cok cak paman. Kuang kosa hun akhir, malasa hun honal, re shkawe singkir ke cicabil, renak Chabil takabano li kanhel. Renak ti krahlo ta el manak takabano li lok lak kanhel han. Aban kwi la o mare ta kwar ti kachol li ka kaushepal u takakye na kokwan ki honal shiku renak takabano na takakere tal naru na kosh tau li kanhel han naru na kulon ut tohmahe kawresim ilako rish panunkil rish tikibankil. Si ho kain bien nak nakachal ka ere es ko spal li hon ho che sila li hon ho che na le erkin che hon ila sta es li komon hol ku chik li jo ke chi holomen aban kon ke sha kila es li komon di na ke sho ken re ste ankil li angel na spanu la holominel di kon ke sa li consejo de administración na ke sti ke rula es renak te es oken re spanu ke li hon atli angel spanu ko na kon ka kuchat li kawresing malah li solo kru belah nak ingkana taklok li honal ingkana taklok kahwi li shtali li komon li na ke oken kre holomeng spanu tek ereta la es o bahwi na kon o shali consejo de administración re li hon hon chi cooperativas ut kon sa shpene vale rival chishkunil na kyok shipek li halang halang chik angel li nalepia in tentot tapak eslo al tento
daka iyo daka ano man na mare na pansot na kulat kikin mare na pansot na ka iyo ano ka ano malaking ka na ka echi angel sa kabeli kwan rival na yok chi ekli kansel hong hong chi chabil ko toko chi shkots bal anak kwan yok chi ilmang na yok li kawresin ka fi yok li tolok sa li hong hong chi kooperativas ba na ko akshka kulti kachero na raglal kutan na kakel ka e malak na ko oken sa hunak li kawresin sa hunak li tolok ut moko na ruta na takakanaki moko na ruta na chal chikibiki wakwe takasapli mataneha in sa li hong hong chi kooperativas ko asociados o asociadas a los conjuntos cooperativas, tanto Taquang li Zacong, tanto Taquang li Oken, ut, tanto aquí, Taquilat, Rusila, li Cángel, Zacón li Cután. Udan aquí, li Shuash Bulti Cángel, Riken, o Belag, Nat, Mare, Sejon Cután, Taquiretan, Nat, Tashik Chius li Sachom, Utmak, aquí, li Rusila, Tishkana. Aman han naru nakatau ru chi chabil shpanna nakanawa fin na kwan angel ta ano mare to kwan na kwan yo ke chi chi ke bankil mare chi ru li shapit li chi ap shnume che te ki bas ke shpanu kil aru na ra ke bal han na ku tento ano me kun chi ap chi ap o shi chi ap ve na kla este te ki ri bal li ru silal aru na ra ke bal han na Chiro chap fa kwaye tok yo kochi oi bening tok yo kochi chola nin kil ni akwim ka in daru akwi takatau jirish anare ba kwaye eska komon hanak ni uchinin na ai na na pal ba yakli honal uchna bala kili angel tentota ke la metseu tentota ke la honal uchna bala kili lokla tumin ni tentota oximan chishulila na lebha in ak na ka kot shak bayak erkin ak na ka kulti ka chero ut na tauman rosh wa na kiga ak kwe chak nak na kulak chi kutam sa kem li kung hong chi silal li nakakam sa lekyang sa shkawa shkia pshkush ferekobera li na ukeng erkin rakhlal kutan o kwan chak kutan na ka kot shak erkin anak kwan cho chi ukeng li molam maga re ten ang re ukeng na ke kulak li komong sali kung kung si kooperatiba reshkos bali kaush reshke bali kaoresing reshok bal pretalis si shunili angel li kyochi panumang li kuku kapan si panungkil chiru li loklachia pahin malak chiru li loklachia bakwe li kyochi chaji kuko na kakulti karaklal kakwe saruk li kawadios kwang li kakyuam li kahonal anashnaw to karut toruk si panungkil sa shben li ruchi choshain sali kung kung si kooperatibas Awan anak ko na to, anak ko na to, kung katla at ko ang klamatan re kanselak, tento ta manu chi chabi. Kanapi chi chodyo chi ko, es pa na kakwa, es kastitin la, es tatan la koluminel la yung hong chi kooperativas, na chodyo chi ko li yoko ko chi ati na kanak ko. Rin al changru kyo chi shiki hong hong chi kanhel. Rin al changru li rokik tumin sa iskash li kooperativa, ut li relika kwi. Pich olch ochi ko, par kyo chi shik, par kyo chak chi el, li sa chom hong hong, par kyo chi taumang, li tumin re nak taruk kwang li kanhel, re nak taruk akwi kwang li akwim ko ti uchinin sa li hong hong chi kooperativa, narang nas tiyanak, tukturu li kanhel kyo ko chi shpanu ki daran. Wi inka, tento, silpal re shi chabil hain, Tento shnau pal, hotel yo kochi roxin kil, hotel takak re kanhen lak, hotel akwe nakakut uchi ta okchak malak li takulong sa li hongho uchi. Kanhen malak sa shkash li kooperativas. Usta na ka kultika chak lupe lak chaka in nak na rape li chia, malak na tikla li hongho uchi chia, nak ahel ro takakawre siete, takatusub re tali li kanhen. Awama akwa kakwit kakye tingkaw anayis kali tse, tingkaw shkali Kapeha in li kokche hanak pi ay nish kali taoman pi maka chan rush panungkil muko taro ka rahlal nakakots erikin hain ako yanin nakigata sa tsalej ol aban naka kultika kuchika nakuwa manako yo kochis kebal li tsolok muko naraketa marikwan nash esh kwan kilalo nash kina nakuwa na in kwa shi kichik li na uom Shin kawresik kwe chi uz yo kinchi tsolok yo kinchi angelak utma anichik taro ta ashok li karo
ling na wa malaki karo linim ano kaman kun na lebha an mana kun aushnak ma ko sa shbeul manak ha ko sa khit rikin juli to la khutan hain li si qali ka ko na fe hon khutan mare kon ji kunak kon sa bish ka ush kon sa bish na leb tish ka wesi leb chi us cha il khuchi uta komon han naruna kanachi shbe li takakel biarin nesh ka komo mala si takasik ma ko afi shnimo presin kil ka kwan kil sa shben halane li komon ep alka kon kil sa shben ep li asociados mala si asociados jeli hun hun chi cooperativas mala ep alka kon kil ho holuminel ma kuaha an li shbeul ma kuaha an li takasik ten to man kwan ka kaush lepal kwan ka nawom kwan ka kawresin kil Rescola ni kil jishkunin lish anhel lika cooperativas. Renakla at tatuluk si okeng renakla ta keach ol renakla lela kaushle al la nawom la kawresin kil re la cooperativa. Manak kui la at ink anaka manhay malahing anaka kawresia kui blubela tatkulak sa hun lika anhel malak mare kwan katsa hunak lika anhel anak kwan ta kwe a kwe na chanchan ta kwe mare bak ola ku mare in anaka tu chi ek a mare ta kwe anak bak ola wok shka bicha in ata truok chi ek avan te kaushla ha in anak kwan mare te chelesh chanru na ta kulman ka an anita bak okli ku manak anita bak okli ku naru na kulman hain dikina la at in ata kawresia kwe malak la o in ata ka kawresia kwe o a holominel putho asociados kwan sa kapen rahlal o keng shkawre sinkil ki manak li ani ink anash nao manak li ani ink anash kawre sirem karuna ru ta pa tsre laat karuna ru ta sik kwi laat agit ele tanak mare kunak shkawre sire kunak kwan kli shnawo khalanjik nashikre kilu nashpa tsre mare chandush panu ki kunak angel Chagos panu ki hunak li taklak. Aman mare kong ko la o li kau bayak sa li takau shlepal. Mare la o bayak lah kem ut. Anit pats ok ka? Anita kulak kikil malak anita jik chisik ok re natish. Ulak bayak li shnalek kikil. Nik au shlanak ma ani ma hun li komon. Ahel biru analek kain. Hit kong li kokal li kokep chiak miyan kanak kwan. Sa li hong hong jikoperatira nakanang nakoka. Ahela kuiru dinale bain cho kere la en shishko kai. Mana kana kwan mare en kana ke ra shik se litole pal. Nak na ke sta plak shwan le na le ku kwa shwan le le ras. Mare na ke ken ero he din shik se litole pal shwan na kwan klik ahel ten to tin banu. Ja na kwan klik ahel aban kui la at na kwan. Yo chik ek la matan le na ta ka ure sea kui vre na ta solok shak. Ta kyu anu chi en chala chol. Shwan na ma kwa akwi sahab en kwan angelak kaman teri lah kwi chichabin ina lepa kwa ye mare se hong kutan de ke kapi sa shkiap shkush fede kowera na pinka ten totok angelak ma kwa aha andi na lep shk en kwa sa kal shkia banchu beh le kulub la esh le na kwan kle kawilan le na kwan kle sakaem le na kwan kle kawrisin kil kyo kesh chitso lok kwan kle rasin kile ru li shsa ile chol sa le hong kapal Utkui naru, nakesh poken, chitem ang, reshwanu kile hun hu, chik angel. Zale hun kapal, zale cooperativas, chitem angil lena le yukwa. Ma ani, taramok cheru, shwanu kila kwa ye kaban, shwen kwa kwan, li kyoko chishkulti kankil. Ut, karu kwan rilom harin, mare teke la esh, senak se hun kuta. Mare, tesh o ho asociado, ho asociada re li cooperativa, ak kwang lena wum, ak kwang, hum e, Olcho cherula es di parte rascula. Aban kuin kate kaure siere. Arana kun mandi choko chiski panu na kwana. Mare tere kala es na vin kate shlo. Ut aranta kasu osili ya telish kakia na kwana. Mare tere kari na es na pak pok le ro, pak pok le ro. Ka uchwa na. Tesh ke hun li angel salam en utin ka tano sh. Panun ki vin ka tano sh. Eres in ki vin ka tano sh holo min ki. Pues ahí no haré todos los tiempos que se les va a decir yo que si solo anda cual no si es que es una aplicación para ir que rusa si solo van y en caso que ahora si eres y en caso de verle si es que en caso no sé de rusa si es que es un niño
na kesh kocak celuru elah, mana eh cal, techu no beri barang sah, jokeshi ilok cek, ah cerish, jokeshi ilok se cushau, ing ah kui tetau, lisha pengkili, hujung cipak som di tes, ere la es, kosh komon kli cal bal isham, aman, kula es te kau resiere, kula es, eke chor. Taruh sebanyu, kama tapi konatli kashlangkuan atte cap te shop sebanyu kil. Ut mukonak tali konal te sham jerur enak te caper enak te kez pelle jolji sebanyu kil. Lical al uhal jesh tenep selepen. Arimli takat ere tali capile shkona pakuai shka sitin nak. Kau nak angelu nak kau resepe. Nak angelak? Jicapin sali kacuam. Nak angelak coke jenak marto show ef show nomer. Nakko pako nakko nimkang utsehong kutan mare kwan tamatan re okeng kresh kolomin kili hukuk chik operatios naman pimak a nakabano wing a nakko okeng mukotoluk takwe shtaw alur sik bali choko chishtia wala nakko okana nakakekuli pokok chukere mako akwe hunch ilang tento takatawru eskana kakwa eska sisin Diusilali narak choke fere kubera ana kunelik akhakhlo de kakaush lepal nak kun elik yo kochi elk chuber nak kun elik yo kochi kwaklik nak kun elik yo kochi chabilo bresimang retalilo tresilal y cooperativa sunku aman makwa nak kahweta chabilo bresimang diro chushnal barkuina chinamankli tse barkuina chinamankli kape makwa haan Lina mang man hanap cika hunilo, dalam kahun gabal, dalam kocchnal di kahun syakalil saat fikwang, mak ahenak lensungro li ocochungko ko nakake rahlan cakro belah, wila o isyali kooperatiwas ingkata chamilo nakakwahik, yung kambienak yung kochi kulak sa lekyang sa shkawa, shkiyabshkush ferikobera li nakakam sa lekyang. Rahlal kutan nakajal kake re shkos palel keni hukuchi nale li hukuchi etale li hukuchi esilal nakoy benibi nakla esh tek echi angela nakoy benibi esh kanakakwa esh kasitin nakyochi ek chi chabil li hukuchi kangel wakshka kultika chak resilal rubela nakak nak Joko si Shopali resilal malah di retail, si kok aksa ut takak ekat for si simpal rich, simpal jangan ut joko si shift maus, mainka, kui inka tentota kil, aru tentota kapano malah aru takapano renat takak cabi lo bersi, di kangel kan, si kok enak kui nak inka tos tanak pak kui, lihonan salip ut takak enak marehum po bo malah si porsik mahit narket di loklah cemak. To okla shtiki bankel rival och sibalish ki kafel konkon an ma kwachik sa shbeun pokela rakla li kutan ona klat ana khwan shika kwachi a relak na tat sut e chako mare tat ok shkos pal re la ola la kahol re la sum atin karu li shamanu cha kutan ru eli kafel chako mare ta khutika khonimali Angel Shabanu Chak, Makachin, Manim, Changro di Palakwi ak Angel Khan, Malakta Kwasakwi, Likinebela Komon, Likinebela Kualal, Changro di Pali Loklakakwim, Machochi Uching, Mashamoru Salipim, Naruakwi na Kulmanghae, Utkaruchi Shiakwi Hanak, Tentokwan Kakwi Kangel Kabanu Aran, Likinla Loklakakwim Ha, Okan, Tentu tak kapan sih angeli kooperatifa. Jangan ukuran anak kuan nak joko sih kanu kini serak ikhain juga dikutan lah ciruli lok lah pohain. Ut tak kapan sih rahlan dia silal ukhun. Bena hingga tokanak sih be. Bena sih be ul joko sih pa bankil ya kata bankil kau nih sih estatutus di ukhun sih kooperatifa. Anak likuan sih kapan. Maman Mani cik, anita kulak afikin retis panda tak langkilat. Ish, cheske. Koloming zaben, tento tak yachol, tento tak bano. Mani cik, tak kulak, retis pandi kangel cok aku ekaklat. Okanak, anan di esilali cokot shishkutspal,
Erikin lah, karena kakua is kafitin, ina kestaniman sa lihong ko, chico cooperativa sa natekal, er na teke, chons pa na kumpat yon si nime kilo, lahkutan ko, kahutika, lahkui, chero anak kwan. O kana kwe sa ishatik na tahs kospal, erikin na lep chiri, chando na te kolere, erikin din paruli lo lahkutan pa na kwal kau ni lokhap nachal kun pat na utir kli hu chi na khe khut la on ka na ka korpim na ru na ka taw li railal aba ma kwa khali ta kasik a kyo kosh ke ba reta chi shuni li cha kila ni kyo chi shkama sa le kapen li lokhap al qe aban sa kapen kwang ri albi cha ru na to ken cha ru na ta kapen a ki resh kor al qe chi ru li lokhap ma la li utir kli kyo chi kurman sa le khalan khalan chi na khe O gambi es kana kakwa es kastitin na kwa kuchwik Chulti kankil chero na kishtiap Shkush fere kubayera shkulak sale kyan Kretin gishtem ili molam maga Ut na kapantoshinere li honal shek eke Rekap inkil chero li kutan anakwan